sand pa kayong sandalay na yan masyado pa ako. Tapos ko lang doon ako. Yeah, mas masyari alakot eh. Wala isang bad.